0: chamba chinda la ni tana we zangi aju shibe pje chisen chubu shihe meba doji chinda la ni chuzi na we seju ki kor tamju shinye lu shuji yin
1: oo, taisi le tini kaswe kashan sun pege lungin di tine kaswe rewe namna shi anye tini kaswe seju ki tol tospa ngote shibe na kaswe sube principle of nutrition chetan ngadze shizi seti saigi rodan nyuba shuji tenzuzi ngadze robzum shen guya di kachambashi yindu ngay ma di tosma ngore shuwi na ngadze shizi sera iwa ma ngu shivu yuri ini diin nangne kachishu ngiri karisi na ngaranji sui ma seti aagi saigi rikji ta ya ma tungde aagi komi rikji ngigi nangne a thoma ngay ma

tenga ene ngana zo kamba ta phaba se aro ene amdo ta phaba se aro amdo ta khaba se aro de che che ngana zo phe chi mi jan thon do che ne chi chi chi ta rung gur te de re ta ngana zo kyeng en chhal sha ne da phe cho ga sung gun do te me gi mi u za de ngri de che be phi ji yong zo lo chi gyu gun du shi di she ra shu shu mu le do wa ta de ngana zo pe pe kye shu mu ta ngana sa mo lo we be cho ga sung chi gyu chik di saa di nga zu ki du ling ni chi chung na yang chio ka sum ki ji duk ji chen ni nga zi taiwa tam zi yao me ba kwa ya di bai kya shimu ri